Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

0: I feel basa na yegu anima se o. And it's a form in Kraman and I'm airport, even when go for bag. I don't define a friend and a call you.
1: Cabo.
0: A container moan.
2: Hey!
0: Wasn't it drawn? It's a cement bag, 80. Cement bag you.
2: Wow.
0: Nedo duano. Nanya Akaha, SA you to know. And a Christian Council. Eh eh eh eh no mu ka kire aban ne se aban mo modin se sa de be sia no kwan na apart from se wo mu sumage no ne e ka krom ha e be sia youth no na ko fo atiegu asofo no so e di on atem
2: be sia atem di die ne die
0: atiegu asofo no so ade na asofo na kwaka se eyi e wo mu hwe ye se ye sumage kokin eh ye di asofo na ye no asofo bi kwaka se galamse no asensuo na na unya baby kura mo ni pasu Pentecost chairman na wura bi atiesi ne so wura si so mo na ne ebe won ade nsu ya no kura se wura san kra na wote na se won ko baby ada mi mikrom mikrom eye be kwai oboase ekwazu fra nwa kwanta ekọ eye oboase a ufri anwa kwanta the first eye ensuo eye oda ensuo sa ensuo na wo fra nwa kwanta ekọ be kwai a eda kwan mu ho ensuo na ese totoka aye se gata edi mi do police be re bi won na bi sa police for say na de ensuo aye se ozi bo ye de de na etime ka fa ho na police for kan nu nu enti maami a wo free zones no se won ko kuro bi azan kan ya na atia na hu ensuo na Pentecost so for kan wo ya ya horo no
2: na bi
0: aya no kure enti bi bi anipa beka bia no se wan ka bi ama abae wo so a mpp for time mpp for be horo ndc for time ndc for be horo
2: ya sem kure ni
0: no se ano menka no ofra bone se papa
2: ano kure
0: enti e bi a wo kan sa no a wo e bi a bi bi anya wo wo fi so afa ho adi hey se wan se nya me se urade fa bone nche no kan no a e bi a wo se enye ada wo ba to bo atwa afra wo no enya da no na mpafe be ye wo so to bo atwa afra wa
2: enya da no
0: wo to bo atwa afra the voter lake no wo ti me to bo amani twa enya da no na wo fe be ye wo
2: debi o
0: wa to awie no ebi abe

0: O right ni na mo pe yen. For mo mo je first no. En shishe kakra wo ho.
1: Unim se, inyani ayedi, ensu ayenum, enframa ayahome, ne koni pedienu wa, eja

0: ebe boa pa nti se me kase ka ho atu anam ko ba bi abedu a omo abo omo sesen no ha omo stand no ho akwa akotena sie GCB bank MSME market se se san jeni di brewo nti me kase abosu kan mo ho kantamanto mo ho okashin so mo ho ejuada no mo sha sie nyame aduma ombe wi a gise obubu obusumi a yewuramu ne de toso nkro na kyese fia de be na awotwe no mbe wie ti ba bi a otime nka bia no otime tu anam ekɔ.
1: My life insurance egusu abode runa wonim sa afi atwem o e ya fimpinu ni aduonu enum no wonum nya word pa na mum nyuma pa bia wonum edie no om de sum gana funti word be fo pa na wonum enya ye ya ashum kran ma afi ye wo mun nyina wo ma ye my life insurance ne di hwan dance ye se de tie ni my life insurance ne wo kire wo se fa ye wo hu bedom om registration wo MTN so na ben wo phone na kuta na MTN sim shame no wo say wo qualify nti wo tie mi amepa chope house address ni wo details si won chain na dial *165# *165# wo ye yape ebe ma wo eye nsem bisa na fe wo didi so na wetimi kafra wetimi e de won sem nyina ahyehyehyehye mu kama na ne atie ni se nyame ya adom na se ebi e koba ne se wuhia mwa na upo bi ahwewachi a na ye my life se wo ye hyehye nyina wi my life se obema usika ya ebo anase sombo 19,170 Ghana no na ode so wase na kwenya wo ho so se wode odofu bi wo ba bi di oben wo ya wo hunu se wode ne batam ho ebeboa no enfre ne mata ho na de na ka ho ya eye insurance papa pa wo ye na nipa na oben wo no so emenya so mfa so na wo nkwampo na winya 19,170 series ni wo no so be ka ho de a na ti sika wo benya no enye sika kumakra ka na hye ne so so betimi de wo yira ye oba na se odofu bi ya oben wo no and na din ashim o maame o papa ni nyina obetimi dia ye ntika hye ne so se eye *165# ene di register eye MTN registry sim MTN registered sim ya make MTN registered sim fisi be bisebisa won sem bebre na fe wetimi a register na wonya akwanya e wodumede munti ka hye ne so se enye my way dia ene ka se no way
0: me do be ko agbeve heba center obibia umoja esotatie utaye enemic se oba ba kwa fichiri be wie na umoja asoate se koku hawo ni nyina aduaba agbeve for de agbeve heba tonic aba na agbeve tonic papa bi ene ye adwuma papa onum ya na umoja no sisia na tempum be eduro kama na omde malaria so de asoso ti de aduro ye fe no agbeve piva enu se no ansana bo hunsi wonya atridi ya de bi gise eso moja no hwema ti ukọ ba bi a mo ton duro bi a pharmacy shop bi a osio mbe malaria test ye wie ya no hunsi bi mu no se mo agbeve piva wo ho no ajibi no bo ene obeti wani na ko na yade ba ko esen di enya e typhoid fever na e yade a hadwene papa ne ko eden nanso agbeve herbal center darum enti agbeve typha ba ene emwa wa ne so musu se ko no ma si ashi deku wonso aso moje ahwa me aka se onya typhoid wakon se enko ebeko ni nyina nse onyi sankan dro ibi ye fe no agbeve typha onsa kan ya yade ye no ko wono ma tra ekese no sodium last stop ho no mo wo ni obedru ho abusan konkuru ya sabia wo na aja wako ame ahwa no waje wadru na kro no ba bi eto no bi anso ko na bi se wo no bi a obenya okan shifo opese otubi ho dia repatch ventures wono mo dro na kugu na frempani so bia pese wonu di nkomo na ajibie ekoton no e 0246 5952 56 ana 0257 997193
1: Hina Kons Construction si wogusu abu adwuma abu wa umanfu si wong se den ya wusi yeno yensi ni se di ape sini weniji honti mutina kura ye di yamao upesa odi hain su niji yeno kura aye hao Hina Kons si dan yi papa apa na peni si dan yi wohwe enyata adie ne yesi wia waka se ye mfambra ni ye mohon nyesi yen oh yes ube wye kure na dan na huon di nkofum anunti na Hina Kons Construction si wanumu de unumde wumu mkwanyo ombe faso de wo dan wa fasoa ni yesi yama okura weni nye hono wambaye ni kama na empu ebeda suwa awa hwote nchi kaishene suse

0: Nyanya. Nkwoye.
1: Nza una oya gana Black Stars si ana oya opponent na. Ana ye na ye coach na ye coach ewa na say na ye hwe match spectators ye hwe ade ye. Nka nka wa nka hwa nka be jaje wo say. So hwe na en jaje wi ya Miss Shell and it na so ko pe agan heba Miss Chan in the caps so you now atano. Eh as simple as that Miss Shell ko pe bi na tonum. Eh ya ye wo wi mu and then so bi wo kwa na one away live you life ye ndo bi wa one no. And now wa fa ni ma bebre bi na fe de enya side effects also na e wan fa dro bia won timi nya adwuma bia me sure ko pe dro e na champagne first time pe so se beboa wo na isa wo how na nyina de afi ho yo bi na wo ta fa dai wa fa dro said I beat sana hypertensive ndra yenim se side effects no ho me sure ko pe agan na fa na no e beboa pa agan e ba me sha ne capsules no e boa man so boa me ma wo yo ba nso so na wo ho na se okunu de ba na fu dwane a me sure ko pe bi na no e beboa e be yi menstrual pain afi ho e be yi wo dia na atia kona emma ye na be mana bakama afa nso be bo bo chuli bidu ama afa enije no aye mutua obi adin de ba na ese aye kama kama pa wo pause na wo koko nso apa gan ni binanom na ebe bo aye ni se ni ma gan dada eduro na na efe no seventh vital herbal mixture ne capsules no se edu krona ne ne se me se ka edro foforo ho asem me ka agan prekese garlic mixture ho asem na cho na agan prekese garlic mixture hu hia so be fe bia no ni se ntini se eni pedua no so yo be hu se de ani aya sa ne ka ne crampine no skeleton ne wo ho ana sa wo hu sa de akoma city a wo hwe ne pictures mu a utimi hu ne sa akoma no wo ntina kese no wo ntini kitinkiti bi wo ho akoma na wo supply moja mani pedua no akoma na zo hia sa moja onya moja ni bo supply ne ho se de obenya ho den e de supply man crofo afofro na emom no sa ko ba ne sa ntina e supply moja mani ho no sa emu kosi city sa wanya high cholesterol wo ni di wi otwi hu sie ne ade a eno sa no e me ntimi supply moja ne mani ho bi ye and into wo sa wo start feel sa akoma ya wo ya akoma na dwuma na wo sa ye ne ntumi nye because emu na ho eno nti ne ho hia sa wanya prekese garlic mixture a guy for their bedra so ni bi na wo ebe boa cleanse sa anyama no amemwa da ho amomje na die fusane afa ntini foforo na no so fa moja ne biefi akoma ne ho na dia ma ni pedua na ma na nya ho de na timi anante se metia me kasai adwen no na akọ na adwen na adirect na me kasa kama se moja na nkoyi abo se why disoriented ntimi kasai ye wulu su focus enche bia na wa brain sa anyama no eno anso no se koba ne sa na se moja na ntimi ankọ adwen ne ho ya eno se na adwen ntimi se bia nya adwuma yi a ekofa.

infections be, but still others who symptoms. So no check it anyho. Michelle copy a guy practice a garlic mixture. Nafa esi ne kwan ebe bo opa obe hu se hu signs and symptoms ni biem eno achi nzu so na ebe ma woni pedue ni mate se bia ego no syphilis ni sa anyama ni bia na ye wa hu achi kwan biem bacterial infections ye do so pa de bia timi apropro ye ona ntemi ye bacterial infections e chere bia tibia no anya code ye bacterial infections utiti wo ye nyi de wo ye konkon minum nya na ekoko mishaw e bit my bacterial infections a guy precise garlic mixture e dis ejuma no ebe bo a Ebuwa mwa health, o gut health, we kwenye ni miye pa. And into your bio hono ma, we di diasa and digesti ye, asa uye funumu ishada na honi ade, ene sa anyamana, ya fa, a guy precise garlic mixture ni binonum. Ebe buwa yisa wa hao ni nina edye fi honum. Ema wakuma buwa yye sanse, yisa adboni ni nina fi honum. Ema palpitation yine edjane, ema uye stable, uye stabilize. O pressure ta kukoshua, ebuwa stabilize yone kama kama pa, edi mawa. Na wadi osimi buwa, kona kope binonum she, undu wadansi yebeba. Se u tiye mia, se ope se, ni edro ni ye jume ye sani ya makikani nina edro, ni nina ye juma separate, separate, separate. Ne mumno, se ofa a guy heba mixture ni ne capsules no, na wadi de a guy precise garlic mixture ne e ka ho na wo noma e ye boa pa ntu de so bi na hwe na wo beba be dia dance e no echi ye wo malamese wo ho malamese malaria do so nko menye malaria nko a ene typhoid a e boa tu typhoid ne malaria se anya sem keto akra ene nti typhoid a no ko din ya wa ko de an nko ya kakra na asa baba ki me sure kope a guy malamese nom wo so de na malaria nche bia na na aba na kope a guy malamese nanom e tu malaria ane type for that se crack crack crack crack ema unya unhu so upe moje drone so ebe buwa wo ama red blood cells na enyi ni ye aye kama na iti miya supply unhu miya na fe ni pedue ni mo na iti miya buwa siyesi unema unye kesi ni di mro soni adidia eye again heba tonic moje drone so unkwa ye diya bedra soa ebe buwa papa papa obi ade wom eni ti kope bi na to moja hu hia pa se wo mini moja anka nen ka menti a moja ne na sebi ni wa so eni so bru pe so twa hwe ho ya obasabasa enu nti na so bi enya low ena se ne pressure kofe ma won se pressure nya e ko shronko e bitimi kofem o pressure kofem pa wan hwe obe obe hallucinate obe kasakasa weni so be chi no obe twa hwe ne ade enu ho moja hu hia ne che se moja ne entimi nkoye moja ne enno so a e supply ne system ni ye enu nti mi sure se ba ne moja drop padia eya akope agan heba tonic sanse no e na ye 80% of fruit extract and 20% of herb

0: for yokofo akwakwoje eye krata efri high court se yemfa enkofa no na asemi yenua be makwaku asante wono na edi akire na yenne ni nkomo kakra kwaku yem adwum akwa baba dum fm so
1: ah mejo so
0: na boko de
1: ah nyemi adum bibia boko
0: boyemu kakra minim se krata yokofo akwoje ne court no wani atwa bi so a dia sempotin ne womu
1: ya mambo jese ubakaya eye na ochie chie mui na eye yoku se etana fuwa eye economics and organized crime office omu chie se amamfuo edi omuti boom eye boni eye sika semni ya huni ya masewa omu na mui ushimu ana omu kwa kaya hai kwa sasa omu kwa eye menisiya south emna sibe jweni na neje bafu ewa ni mumu sani yeye ine huu tape no omu kwa hono eye gidi gidi die na neje bafu ewa omu intimante no ise nana na je bafo wa kwa srese onji ndi kwa sen ko fa baso machi na bi na mu fi yoko eni nti oni omo anko ama ko parliament minority for ka hun sem nti enyumren mu kaka na yoko for din sem tu gafo we ni we nti ana omo hwehwe na je bafo wa about some investigations in je mu bi a omo ye e fa sika sem bi at the time eni na je bafo wa a oye ejuma as lawyer edema sic savings and loans e wo mra na yewa mampenyi na na ndanga ku fado ana na ye gana mampenyi no hono na mushwe no na omba ye de mbetima ye bia se omba ti na meje bafo ewua e bia ba na wabe bua nsem omwo ano whatever questions they have for him no obe ti mere bua no na efi ye hono nema ye di no bia fi se bia yokofo aya manfo e chomoto ana manfo kaso mo hunti e bia no magai asem ne